wewe ndio bozi bozi yana bana, ukambia valiana na msikiliza maneno yake, anatupeleka puta hapa. Fundi anatupeleka puta saizi. Tunataka kumalizia malizia mambo kwa haraka haraka. Mwendo ni mdundo. Tunakwenda lakini nafikiri bozi bozi yana wanamkumbuka sana. Watu wengine wanasema hivi, mtu anasema kimoyo moyo. Unasema kimoyo moyo kama nakusikiliza hivi. Kimoyo moyo, tembe na tembe. Tembe na tembe. Tembe na tembe. Alisoma dua. Watu waliiba viatu pale, kati watu wameingia kuswali, akasoma akasomea dua. Wale watu wanachukua chukua viatu, wale watu wa ovyo ovyo wale, kawasomea dua bozi bozi yana. Tasikiliza kule mwishoni kabisa, tembe na tembe. Tasikia hiyo kazi hiyo. Msikilize bozi huyo anakuwa